5:07, murandzamhanga sei tavaifambisa leswi hi rindzela ku switaku 5:20 ku jiketisela longoloko wa hluka nyambani hi nga si chikela se hi ta ku nyika swiletelo kambe hi wona vela ku ve hi susa xikan'we xirhami loko

0: ucenci leki kihalakanyisaku swikhati leswiya ku rhandza murhandza mi nga seti u nga tisa matshandze ku vuhela ka mpangato wa wena kambe loko ku hambana loko kumeka na ku siya swihalakanyiso bya hombe swi tolovela ku mahisa bya leswi bya leswi le ka 5:18 ndzeni ka xikhatana hi ta ku nyika nongoloko ku hluka enyambani
1: Mani.
2: Hiku yini ku mani? A n'wana wa hina Cells.
1: Ah, Cells. Go! Epa! Vaisa lava mani.
2: A n'wana wa hina Cells. I gini.
1: Ahihi. A wanga tizwi khwatsi. Ah, ndzalakanya ku yi fevera nga nayo.
2: A yini? I na ni feveri.
1: Ah, i patsile ni ku hlata kambe.
2: Hi? Leswi hava i nghozi ya hombe.
1: Ah, u nga tshingisi nguvu zilo murhandzi wa go!
2: A ndzi tshingisi nguvu chumu. Leswi swikombiso swa malari.
1: Nyimanyana, ku tsongwane basi wo gumesa nhlakano lowu.
2: Epa, wena kata mani.
1: Ey, a ku zo tima televizawu ka chikati lexi.
2: I swi fanele ku vi ndzi tima. Hakuva ku bukela ta bola ni ku basopa utomi ga n'wana wa hina cinjalisima.
1: Ey, kunene, utomi ga n'wana wa hina ga lisima ku tlula zonke.
2: Hikwalaho a hi fambi swa leswi xipitali.
1: Hi byona a hi fambi. Ndzi ta tiva xin'wana xikhataku hi mani a nga wena nhlakani luya wa bola.
2: Kata!
1: Ey, byona a hi fambi, a hi fambi xipitali.
3: Loko n'wana wa wena hi ni feveri ni ku hlatela famba na hi xihatla xipitali. Hakuva ku nga tshuka ku hi malaria. Loko ma nga hatli ma tiriwa a malaria ma daya.

0: kota leswi hi nga hulili eku sanguleni wa longoloko lowu, nyamuntlha muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta wulavula hi bindzu ka vuxavisi ka switsangi swa ku sasekisa emimiti ya hina.
1: Mina Laurentina wa Ricardo Gezikari, ndzi tshama seti distembro. A ntirho wa mina hi lowu wa ku byala switsangi.
0: A ntirho lowu na u sanguleri rini, kambe cinci nga ku cetaka sikuveni u sangule ntirho lowu wa ku byala wa switsangi?
1: Ndzi sangulele 5 wa malembe pranzaku. Ndzi kuceteliwe hi n'wana wa mina hi ku a va akelani ni vahundzi va ndlela ya laha kaya ka mina. A va hundza va kombela ndhawu mina ndzi ku tholani. Makunu n'wana wa mina ndzi u tisaka ku uza u va nyika ku tshova wena u byi kuma kwihi? Ndzi n'wi ndzi u xava. A ngo xaha loko wena wo xavisa ke a ndzi n'wi khatalelanga maxiyena ndzi sindzisile ku chukwana ku u xavisa kala loko a kiriyara makondisonji ku nga ku lava u tshamuka kona ka ku biyela para va nga ti va ta yiva a humesa mali hi ku swi vona ku mamani o luzisa bisimisi. Makulu laha ndzi kiriyarile ku makondisonji lawa ndzi vuyetile ndzi ta sangula ntirho lowu. Makulu ha ndza xavisa ndza tsema relva ka vanhu ndza byala switsangi ndza maha mavhazu ndzi wa rivakelo kambe ndza maha mavhazu a mavhazu lawa mina ndzi mahaku lawa hi mina ndzi mahaku hakuva ndzi wonile ku a mun'wanyani munhu o ti wona xitsangi maxi a nga xi tivi ku a nga xi veka kwihi. Makunu ndzi lunghisa ni wutshamu ga ku ta veka a munhu loyi a swi lava ku teteteka ni mavhazi ya kona ya veka tekela ku sasekisa loyi a lavaku mavhazi tse a nga ni xitsangi le kaya o teka. Makunu ndzi maha yo khe mitirho leyo laha va taku vanhu va ta kombela va ta xala na va nga swi tivi ku mun'wanyana wo swi navela ku saseka nga swi tivi ku mahlayisela ndza tala ku muhlawutela hi mahlayisela ya swona switsangi ku swi fanela ku byalisiwa ku yini kasi swi ta fela ku swi hanya swi saseka.
0: A ntirho lowu wa switsangi wu na ni bindzu?
1: Wu naku wu naku bindzu so hi gona lebyi a ga ku fana ni lava lomu tilojeni maxi para mina gi nawu bindzu hikuva ku sangula gi xalalisa mbilu ya mina a ku sangula gi tlhela gi sasekisa muti wa mina gi kumesa xandzi maha bisimisi.
0: Lomu ka masenge wa xavisa?
1: Ndza xavisa kota ndzi nga kokwala a ndzi ta hi lomu ka masingi bayiro set distembe va ta le kaya va tiva ku ku hi le ka gondzisi nandu hikuva va tiva ku hi le ka mugondzisi nandu va ta va ta xava le kaya ni leswi ndzi nga ta laha feri.
0: A ku tsaka lomu ka masenge ku na ni kun'wana kambe u xavisaka vutshanga bya wena?
1: Nada ndzi se chikela ku za ndzi huma hange a vanhu hi vona va taku va le hangi kota ndzi tshamaku laha ruweni loko va hundza va hundzulusa tinhambu tabye va nyima va xava.
0: U te ku na ni bindzu a xalisima u nga chimaha hi mali ya switsangi swi cinca ku?
1: Ndzi maheli bya ku tala hikuva bya ku tala hi ku a ntirho lowu ndzi wula ku wa ku ndza tsema relva ndza tsema switsangi ndzi maheli hi koteni ya ku ndzi yile ndzi ya xava michini ya ku tsema relva leyi ndzi mahaku ndzi hlayisa mimiti ya vanhu ndzi basisela mimiti ya vanhu ndza basisela mimiti ya vanhu leswi swi nga ku tsema relva ndzi podara switsangi ndzi swi yela ndzi suka ndzi famba va sala ni muti wa byina wo basile.
0: Kota wasati leswi u nga sasekisa swona a wu dani ka sikuve u teka muchini wa tsema relva kaya ka mun'wanyana wasati?
1: A ndzi dani ndzi tizwa na ndzi xalalile hikuva va ta hi kota ya ku wona leswi mina ndzi sasekisaka swona muti wa mina ndzawu va wu navela xo ndzi tizwana ndzi yini matshandza a ku mina wo ndzi sasekisa a mimiti ya van'wanyana vavasati vona wu va tlhela va ndzi dyundza.
0: A tiva leswaku ntu lowu wa switsange ntu lowu wa relva ku nga jardin wa thyakisana a swi kamba a ku tizwi mali loko swikamba swa vona swi ve swi tima?
1: Nada pelo contrario bya ndzi nyika a sawudi hikuva laha ndzi khomakhomaka switsangi leswi ndzi suka na ndzi xalele moyeni wa mina a ndzi khomakhomi na ndzi hi ni xitiranyi a ni no mina ndzi xavele maluva maxa ndzi swi koti ku khoma hi maluva lawaya ndzi rhizana swi na ndzi ya ku khoma hi mandla ya mina.
0: Kasi wa gondza van'wanyana vanhu hambi vanana u va hakelani a ntirho lowu wa ku rhandza ni ku bya switsangi hambi kambe ku tsemarela?
1: Ndza va gondzisa hakuva va ta va ta lava ku tiva ku lexi xi tshamisa ku yini na ndzi va hlawutela na ndzi va gondzisa a va vhizini va mina na va xava na va ndzi va nyika na va ya va byala.
0: kanye pelomo kama singe avaki lente varelfa unavon.
1: Inzi na utanga ya oito wavanu lavanzi ya kunzi ya wakia isela weti ni weti lava waha kara lumuka jardin ya waha kara tiku koma shielo wana wazuti wazwaku masiku yako ingi atata mamana tashia isa mtu wami
0: matzaka hiwe
1: ngofu hekuwa loka waka wanga zaki jana nzi hambani na wone mashinza shukota ku aku kela nzi pala awafanyana lava waha waha hini tamu wakunoma mashinzi ya nzi ya tema kusaseka nzi kuya tanzi wa siya ni mtu watu na usasekia telefoni mama utatarine mama utatarine na nzi kuzitata wana ma
0: ashutangile jwa hombe kota tisinya wanoma kama
1: anzi nomi kota tanga uyona mashinzi nani lava nzi tira kuna wona kwa seheke na nzi wa jela kulaho au tema nga kwati lula misi laho au tsamanga khwatsi lulamisa na lulamisa akumesa chi manje lomu makhelweni lomu ava client va mina loko zwinga maheke ndzima heku va dzela ku ndzitata handzoji ndzita khoma tizora ndzitsema ndzikhoma muchini ndzitsema
0: kasi antirlo wa ku tsema relva ne ku dira tsange uno gonza ka mwandau o ikurisidadi ya wena basi
1: I curiosidad, o fã na minha gente engaula co. A mãe na minha hia na gente o chukuma co hia gente angilese o jala, com zo chavante da jala, a lá no vaso na vela. Então, zinzi gonza chukuma, zimaha a gente angi zinzi gonzi sa jona, a putila valeu já co I. Leso kungane ma internet nzi ya interka internet masha mangu a major parte ya chikadi chona chitsangi hicho chinzi kunzisa nzi ula na chona hekuloku.

0: polisi ya munu mu provincia yu nyambani wa juana milisi wa chibuya ngo mabasa ndikana kuizwa ngo mapolisi ya unika yedi wa Musambiki pomweno eya mabasa anuzova ashizwa ngo muzi jokugura ntangu. Vanya mkwereri munu mu provincia yu nyambani kana chunganu cho vanya mkwereri ndichona chirikuwa chishi kumbira kulegere hongo bunganu suri kukuti vaka itashitereka muvikira kilira. Soko, rakusumu hongo mdoni wangu Armindo Masingi.
1: Vatunga miriri voshkwata cho motokaro jia jinota basa roku twalavantu nundunduru turubwa ngo Astroi kuna ino province yo Inyambane. Ngo varukwanika vashiza kukumbira regerero ngo pashitereka chaka vachishoneka vikira kirira kwape. Vantu vazinji vaiwanika vashifamba kilometro zinji ngo njoka ngo ndava jutamika ko motokaro jese shishipehwa ngo ndava jukukwira kumtengo o mafuta o motokaro. Varu Rodrigues Gez, vashibuya kuna shitapira mazi cho Radio Msambiki, vakava vashiti nshaka di shitereka chaitika, shukuru kwa zo ngondava jokuti humambo wainonoka aku garsa na pasi eno vene, vumundokari junita basa roku tola vantu nontunduru javo kuti ngakukwijwe presu yotikiti. Kuncha kwa izo waro, shukuru chakona chakava chikombijwa, nukushatwa kwacho ikurambisira ko jimweni motokaro kuti jibese vantu kuvatora kuti vaende mabasa kushikola nontaraunda jimweni. Ngondava joizvo waro va Rodrigues Gez vari kuti vabata murenje.
2: Hi phindaphinda nguvo ku kombela tsetselelo ka xisungu cha hina kwa ha pima khwatsi leswaku zwi vanga zwi khoma khwatsi mani na mani na hina wo hi vahanyi va kwalomuya ni mabayiro hi wonile ya axanisa ya hombe nguvo ya kulava kusuka laha ku ya laha yani kulungisa leswi yani zwinwana leswaku a hi uyeni hi ku zwi mahela programa wena zwona hi zwona zwi ku mahela ku programa pela natureza zwi u sindzisa ku u kala u dzilokara laha u nga kona u ya ka u nda u kukari masiku u kumeka leswaku a mafambelo a ma kona makunu ka zwona ha kombela tsetselelo ka xisumu cha hina lexihi hi fambisaka ka siku jin'we ni jin'wanyana leswaku ni nga hi khomela minandzu na hohleni hi swi vonile leswaku hi kumiwile na hi nga rindzelanga ku zwi nga kumeka swo khwatsi leswi swi nga kumeka maji ku a nga va nga ku navela ka hina ne purisu hambi wona vabomberi hina wo he va khomele milandzu hambi mufumo wa hina hi wo khomele nandzu a hi khomele nandzu ne munhu purisu ku a hi chikona leswaku hina ho hlinga khomelani minandzu hi vona leswaku i chumu chitaku helemu chitaku hi kona kota leswi swaku ku zwi mahiwa hi tinyimpi leti luwaku lomu ti luwa wu kona loku nga lomu hi kumaku kona mafurha.
1: Kuhuveriketa kwa Rodrigues Gezi na kuri upa Astroi munu mu provincia yo Inyambani vashi kumbira regerero akuna vararame vomu provincia yo Inyambani skuru kwazo pachini ro provincia ngondava joshitereka chakava chishoneka kuna vikira kirira. Soko ravere mwandini Armindo Masingi kubvira mu provincia yo Inyambani.
0: Wainga mdoni wangu Armindo Masingi. Mu provincia yo Inyambani veya vanu chesa mafambiro mustaka pomuno veya vanu jijisa basa rukutekenya motokaro. Ndibona varukunanga kuti zokushoni kuti vantu vave no mashandiro kushoni kuitira kuhwisana nongozi jo mustaka. Vanya kubuya na itu usivananga kuti veya vanu fambisa kana kutekenya motokaro vanu dikana kuva no kuzorora. Va Filipe Matsinyi vo xikola cho kujijisa basa rokutekenya cho Luz Verde vananga kuti vantu vazinji vari kuva vaxiwanana nongozi zvisepo ngokuti vanondofamba ngo motokari vaxikazorori mukati mostaka. Vanya kudakalira thudu munhu mu Inyambani vana kugonda kuti xikwata chonyika yedu yo Musambiki chinozokwanisa kungwina pampikizano jokani 2027. Ivona vakazvibuya zvisepu ngokuti kwakuzivika zvikwata zvinozotamba noxikwata cha Musambiki pa grupu J kwapi chinozotamba noxikwata cha Senegal noxikwata cha Sudan kuda kumenenga no Ethiopia. Va Nelson da Cruz vananga kuti xikwata chonyika yedu yo Musambiki chinozova chixikwanisa kuguma pakani apo wari pa grupu J. Va Mauro Quirino vananga kuti xikwata chonyika yo Musambiki chinosimba rokunyisa kuna zvikwata zva Sudan, Senegal kuda kumenenga no Ethiopia. Mupikizano wokan 2027 unozova uxitambwa munyika jo Uganda, Tanzania kuda kumenenga.

0: singakhona lani benazo hi vona leswaku i chumu chidaku hi muchidaku hi kona kota izwi swa ku ku byi mahiwa hi tinyimpi leti luwaku lomu ti luwa wu kona loko ku nga lomu hi kumaku kona mapfuna
1: ku vulavula ka Rodrigues Gezi wa laha Astroi kwaloma provhinsia ya Nyembani na karhi a ta kombela tsetselelo ka vahanyi va provhinsia ya Nyembani ngopfungopfu adoropeni Tsindza hikwalaho ka ta xitereka xi nga va xioneka hi ku pfumaleka ka mimovha vhiki gi hundzileko.
2: Ku vito leswo a vavasati lomu iNyembani va sekela ku fanele a ku ve va zwanana kasi bya swi kota ku ve va hinilisima. Sandra Masango.
3: A vavasati lomu a dropeni ka iNyembani hi lava kombelaka ka sikuveni ku zwanana hi chivona. Amela Sergio nga mutirhi wa le ka ofisina yin'we lomu dropeni ka iNyembani hi loyi a wu laku leswaku hi a hlangana ni swikarhato siku gin'we ni gin'wana hikwalaho ka ku vona vavasati ni va ka va nga pfumeli kasi ku yena a maha mitirho yakwe. Amela Sergio wa kombela aka vavasati kasi ku va zwanana hambi ni ku va va seketelana aka mitirho yabye ya siku ginwe ni kinwani
4: a maelo de jivezi lomu ndzi fambaka ndzi penda mobili ya meza swa ku yini a magwalda fati ya madera lomungwini loko ndzi ya kuma wasati a hetwanana maji loko ndzi kuma nuna wa yena hi tatanana ndzi khela ndzi penda ndzi khela ndzi huma na hi tsakile maji loko ku hi wasati a humiliyara an'wanyana wasati
5: ndzi hetela kuma
4: magezi ndzi lava ku mawula ka hina vavasati leswaku hina hi khomana vi hi rhandzana hi ta kula maxi loko va humelela n'wana wa sati u disprezela n'wana wa sati a hi nga ta kula hi ta ya mahlweni hi disprezeriwa hi vanhu sempre hi tshama hansi ento hi fanele ku ve hina vavasati hi sungula hi hina vavasati xisati xa hina hi va hi rhandzana leswaku hina hi kasi hi ta kota ku kula hi tirha ni mintirho leyi vavanuna va tirhaka entao hi ta kun'wana xikan'we ndhawini lego hi tirha mintirho leyi vavanuna va tirhaka loko
3: magezu ya Maria Sergio a mutirhi wa ofisina lomu a dropeni ka yinge mbani na kombela akuzwanana ka vavasati
2: a kuvuleni ka mahungu hina kuma phoyisa tikweni ka Afrika-Dzonga makhumile ku hundza ka 20 wa vanhu va kelaku migodi handle ka nawu tikweni legiyani Eduardo Figurão kusukela Johannesburg.
6: Maphorisa ya xifundzankulu xa Northwest ma rungula ku va ma khomile 20 ya vanhu na 51 lava lombetiwaka ku kela migodi handle ka nawu ka muganga wa Brits. Maphorisa ma ha tivisa ni leswaku vanhu lavayani va khomile ndzhaku ka ku lwisana ku vonekeke hi swibamu lana hikwalaho ka swona ku vavisiweke munhu un'we ka lava khomiweke. Maphorisa ma ha wuti xibamu xin'we na switirho swa ku hlela ni ku hlantswa madaka ya migodi. Vanhu lava khomiweke va fanele ku ya yingeriwa hi mintirho ya vuthetisi ya Northwest hikuva va hingenile lomutikweni la Afrika-Dzonga handle ka nawu ku yingena migodini mi pfaliweke ni ku va va tirhisa swibamu ni tihlavu ehandle ka nawu. Iku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi nga la ke Eduardo Figurão.
2: Hibongile Eduardo Figurão hi vala mahungu lawa hi hungu ka ku fambelana ni mihlakano ya ku tikisa miri Idrasio Makhondela.
7: A ntlawa wa Associação Desportiva wa ka Vilakulu mukumbisi wa provhinsi ya Nyembani ka Musambola 2026 wu amukele ni ku ba machichi ntlawa wa Ferroviari wa Nampula hi swigolo swinharhu swo kala nhlamulo nhlakano wa kulumba a xigava xa vumune xa maphikizana ya ku khaveliga xikhumba hi xinyimu xa tiko. Atlawa wa Associação Desportiva wa ka Vilakulu hi ku mahaloko ni muni wa tiponto wa ka nhlakano wa suka nyamuntlha Associação Desportiva wa ka Vilakulu a humile ku ya ka xigava xa ku sangula ya ku humuleni na wina hi xigolo xin'we a ka xikhati xa vumbirhi kutani Segunda Party hi yena nga wuya ta swi kota ku chela swigolo swimbirhi.
2: Basi mwingiseti wa ku rhandzeka a mahungu ya mixu ya wasitatu 20 ka mayo manyimalaha hi nga se vala hi mi alakanyisa tinhlokomhaka hinaku murhangeli wa maphoyisa lomu iNyembani Joana Milisi hi loyi yena a nge ku fanele ku ve ni gondziselelo a ka xitshungu kasi va byi tiva ku tsaukanyisa a mitirho ya mimiti ya ta vuthethisi ni ku khomiwa ka vanhu nakona hinaku maphoyisa leswi va tikweni ka Joni ma khomile ku hundza ka 20 wa vanhu va kelaku migodi handle ka nawu tikweni legiyani. Amahungu malongiselo matlhela mahingeletiwa hamina Americo Mukumba Luis Batista i basupela mchini gijile.
8: Muzile mahungu ya iNyambane.

0: 8:20.
1: Albert, Albert, zwi khoa u tsutsuma hi tambu. U tlhela u khwahiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Pe ndzi zamile ku ku hlongolisa a ndzi ku kumi. Tiwonele, liphambeni ku na maphoyisa u ta biwa xipidi.
2: Ku nga ta maheka chumu. Ndzi chelile a tipono timbirhi lomu ka mapasi ya movha. A ku na u kone laha. Phe ndzo zama ku ganya nkama ni chikhati n'wana mamani.
1: Hesa, hesa, wa swi tiva leswaku wu gunyadi leko kuma haku. Ni ku a wu gunyadi u ga hoxela a nawu wa tiko.
2: Makabyi, u nga tini bya wena madam. Phela mina ndzi hanyisa xileswi. Cima, ndzi sangula ku ndlela lomu xitaratweni.
3: Munghana muchimbile, kutani mupakelo wa vanhu ni michumu, wa swi tiva leswaku a ku fida lava va mahaku ntirho wa ku vonela lomu xitaratweni. Bya betelo ni ku bya tsayisiwa hi nawu ni ku tlhelisela ndzhaku wa nhluku wa tiko wo ahihi a wu gunyado. Vulete hi tinumber phone leti 82-3405, 84-3405, kutani 86-3405-000. A hi patsaneni ka si ku hluvukisa a tiko ga Mozambique. Xiletelo xa mitirho ya ta keketlo a muti wa kuonela hi ta mafambelo lomu switaratweni hi ku tirhisana ni hubyi ya ku lwisana ni ugunyadu lomu ka provhinsi ya Inyambani.
4: Ka wena u xuvaka ku xava asimento, tisimbi ta mavharawu, titambu ta magezi ya le mundlwini, tisanita, amalavatora, mathangi yo chela mati, ni byin'wana swigotso swa khayina leyinene, u nga hakarateki. Yana bya leswi a Ferrage Manguela. A Ferrage Manguela wa swi kota ku yi kuma laha bazarini ga Mafurayira, byin'we ni laha bazarini ga Jilo lomu dorobeni ga Inyambani. Le a Jangamu, tsutsuma bya leswi u ya laha bazarini ga Giwa. Laha Ferrage Manguela ya laha bazarini ga Giwa a Jangamu hi laha u kumaka a Chitalero laha ku biwaka switini swinene bya tipimo leti u ti lavaka. Ferrage Manguela. Amakhevi ya hina hi lawa 87-387-589. Kunanile ya 84-24-67-589. Ferrage Manguela u yi kuma lomu dorobeni ga Inyambane.
0: Le ka 8:23. Le Luiz Makwakwa kutani Luiz Faustino Makwakwa. Gao change gako gagi swa legi angi.

Zitomba zikuruma kwa mga jipandri ngulike nyambani Waruko yao nganyigwiriri kutofu basika uye Nyunguti mambi mananga Mananganya kumburi Tantas belezas Mananganya kumburi makuruma kwa mga jipandri ngulike nyambani Mambananganya kufani ni Zafura Ubanguru mnyambani kulisini sinu ngu mati mananganya kumburi Ziyipwa zikuruma kwa mga jipandri ngulike nyambani Sembarapa mangwangwanene, wangwangwanene, wako yawana mananganya kumbure. Wako hongoda hapa tamani hapa, mana ipo, wako mana mananganya kumbure. Yepandringu genyembani kulisini sini jikate kisidu kui munu nyadu tziva. 14 horas ni 44 minutos mingisa kusuvela sima munyari enru nyadadi. Ubakuni kubana mitumia rati msambiki na kubapa nyakitendriki yako. Miru samboku kuduki alaka jepandringu ya jangamu mumuka jepandringu ya inyambani. Ele tem um gambé do que é com a Naftal Samboco. Já Naftal e a Van. A Lucide com o homem cursi, né? A Rolo se zimbaça e singa com o paraguera. Naftal Samboco, o arco e. E no ângulo cursi no sininho com o mote caue. Com a gumburra na cibadinha na para o Guanalude. Maquedzero caiunha apaixonada caue. O Maguimbele de Cona. Ih! Kasa kahongo li hanyumba Zuzua iwana umanagu li pupo nyana kartede wagu buba Mapozi ya kona kasa mabube li nyagipomba 14 ni 44 minutos Mihane

0: uduko emba nzimu uduko ingise nzimu yona kurwadi domo ipungitu
1: yako himba injira kuziverso na kaderno emba nyo mani taki nilinu jira disku ja tamo na pego tuma zidishu na longo play deal
0: uzinya uwege zidi ziverso za kono
1: ah zipale jikusanana zipale ye
0: Gama tigo ya muhunu ngogungise Robert Carr.
1: Nyagumana ngogungise. Ngogungise ya ngogungise ngueno. Di musica za BHS, za Mr. Bawa, za Rebecca Malope, na za Obaka. Ehe, nyagumise wala
0: ngogungise. Nyagumise ngane kupuri hiipa uri ni wa ingisi. Ngaheni ngabaru wana kuyevya kono ngabano kukolo kuyipa uri ya ni wa ingisi.
1: Minanz Mawina Ilai Mawina Jipasa Birsa

Tikosemenge sivara Mzambiki nguchichope hekata kumitumo yathu litsikudwa doti timela moya nyambane kati timela ngutu mahoma khala kukosa vaka nokutsutsa tsutsa mati kona mwa province ya nyambane ngutu hiti laba akombela ngoko inkama ngona mpela wa ushika uwa kuta matumelo athu kumadza sezora mahungu wa antena nasionale machipela mahungu wa antena nasionale misungu ya mahungu kumadza sezora jidesh minutus Bimi sungu wa mahungu kumadza sezora jidesh minutu hinawa wale sela uchenje kala chikatcha madza set bimu wa mahungu. Hinawa nsizisi loko hidina aso kala madza seti vinti. Za seti vinti bela mnumbani hibula. Nungu nungu inawa isema kala madzoto orash. Nguma madzoto ore mahungu antena nasonari higuta hima na mati mwadi tsiku. Nitimbe ante hikuna atu hinga tidongi sela. Ka 3 jorash di mizango hiku hikuna ayo kala madza 9 jorash ni ya bidi unya nkundela. Eko kodi swide. Mabelo watungona ya wakatenga utimbeane hiti kuna ato. Misika kumushwela misikara hii nene ya wengi sunene wa mitumara. Msambiki di swide.

Ani ni wako kwambela suzila wako ngu ni wako 100% wako vea gaese mfano wanduma ndando tanya mpani himu nga kukukela kukukela kumaze sezora deli minutu mbimonga mana mahungu ni Sandra Masangu zumba ni natu nguko misika renga dingi atarde ende kriansa Villas Boy.

0: babangi bangafa babangi bakuni tindzala utsethe ni tindzala hambe mimova yitsimbile hambe base mana ka ngundambe ni bona vashaniseka kuni tshidilo tatini so ngumaka etonti ya nikane kula hi dumba kula hi tsanamisana hambe athu nga hombela ngunguzi ya hi tsanamisana tidato mangwana disodi mwanyana hi dumba to hi na ningwantamo hi ti ni nga ntamo wa ku va hi khukha hi rindzela ku va ti na tshukwata.
1: Bishopo wa Chechi ya Katolika a Moengembani Ernesto Magenge.
2: Ngani Alseri Xikwamba ni velekwa nyankhololeni ya rimi ni mwanana wa Ricardo Zekwamba ni Teresa Vasho Nyang'ombe a ni sonho yangu sempre foi de ser jornalista foi sonho de infância mas ka ni nga yi kota yo concretizara definitivamente aliás ni yi kotile pori ni kongu ni nga yi thoma ni watsalana wa mahungu hambi kongu ni dundanga turadio ni khala nayo ni chotela nayo vindikwaso vindikwato.

0: Mfano wa Boy G Mendes inani dzotora zhi kwa dzotora zhi dzano vinu kunkuwa dzotu event kwa tantolo veto chikarichiwa hemu ninga mati mwadisi kuipa ulo masangu wanga dongu sela munu wengi sunene.
1: Matimo aditsiku
2: vintu wa mayu kadida mpida 2002 Timor Leste nge nangamaneka achimana inchu seko. Ma europeo yokata ayawa mangamaneka machitsuwela kadona tikudiranda Timor Leste, kube maportugese ayawa mangamaneka machihoka ngudidembe da 1512 na machilava sandalo kukukaina imweyo ya mapulangu. Ukuzimbilani kamuni wa mazana ya madembi tsena kuchitumiswa litikudilena da Timor Leste kasuku kuchina kota kubindula ni hamje yingi ayiwa ingadihu kadona litikudilena. Kama dekda ya 60 dili ngukona kunga maneka kudini mati magezi sikola

0: uma insangano wa Frente Linho kuku Frente Revolucionária de Timor-Leste. Kanukua, inchuseku uwa, nguona unga maneka uchiteka nkama udo tungutu. Generali Suharto, angabe ntangili walitukuda Indonesia, ngeni nga maneka achirumela masochwa kasiku imajia dumela litikuda Timor-Leste. Ngusetu wa Dezembro, masochwa ya Indonesia, nguona unga maneka machichika aniwadili. Mazana zana ya maaldeya, nguona manga maneka machidumelwa ngu mabomba ya ditiku da Indonesia. Sibamu safambi ngutu asiwa vona vangaliba chisutumisa. Kalifumba linga maneka lichimahwa ngu Papa João Paulo II katiku da landa Timor-Leste nguka nchima wa Outubro kada mbeda 1989. Livelifumba linga maneka lichitisa ku ema ukona hawa kakubi matiku ya mangi na machilaba nchuseko kaditiku dilena. Ulisiku da 12 wa Novembro kadidembe da 1991 masocho ya Indonesia nguona mangamaneka machidumela intengu wa kuguleka wa vatu avawa vangadumuwa ka kuninga lisima dizambili mwedu da chikoliani dingamaneka dichidawa mkona hawa kanyipiwa aniwa cemitério ya Santa Cruz kwa niwa Delhi kupinda mazana mambidi ya vatu mama nikidi vachidawa kwa wana ukalulena vambi mama nikidi vachidawa kama siku mangamaneka machita mkanchima wa Julio kadidambida 1997 intangeli waditikuda Johnny Nelson Mandela ngena ngamaneka achau usela aniwa nkorani intangeli wa Fred Lee enanga maneka achidwa nikutisa nkululea kuwaditikuda Timor-Leste wambawamba ngushana na Guzman lifumba nanga maneka lichimahu ngu Mandela kubibi nzile mweyo ya kukombele kambi nkululea kukasi ka ditikudilena mkwana hawa kwa ukini maka utumi ungamaneka uchitsangana katikuda Asia ukadabila 1997 masochwa yalitikuda Indonesia nguona mangamaneka machikata kukupeka hawa mangamaneka machikata kudumela kumakatia mangi ngutu vatu amuwa mustaratoni makaiwa ima nikidi jivanga kube generali wa masochwa achimaneka achi bangula ukoma ngunchima wa mayu kadembeda 1998. Ngu 1999 mifumu ya matiku ya Portugal ni Indonesia makatidi ya kukudungisela tinzila takuninga nkululeko kaduna ditikudilena ya Timor-Leste. Kasi Timor-Leste ama nikide achi koloniswa ngu Maputu kezi kadembeda 1975 inkama uwa kasi insanaka nkululeko kungamaneka kuchibela kambi ditikuda Indonesia. Nguka nchema wa Brili kadembeda 2021 vahanyi va ditikuda Timor-Leste nguvane wangamaneka vachisula kambi kasaulamani ahawa kasi angamaneka achitsatwa Xanana Guzman kuwe intangili wa dona ditikudilena da Timor-Leste ngudisikuda 20 wa mayu wa didembeda 2022. Kama timo, kwa na kanyisili 20 wa mayo, kadembida 2012, disiku adiwa Timor-Leste ingamaneka achimana inchu seko. Paulo Masangu, abadi ni kugonda matimu yawa.
1: Mwingi side matimo aditsiku. Bungu de Paulo Masangu inani zotora je 26 minutu je nguka mahungu hikuna wotsa kisa kambe omba taku timambanya na simamba na satu sesa humelela Mosambiki un Angola 0 kucho pinda 21 minutu ya primera parte Mosambiki se amaneka di masoni kama palisana ya wa majaha ngutitena kukasini bola Mosambiki.

21 minutos hiveke ka soko makata marungula marungula mataku ya 21:30 ku vaka ikufikisela lawa nga makandla a nga ma veka ke amarabudu ya karitu ra kokwani Francisco Simbeni. Kuxuvela vuyingiseri byinene.

0: mukisitiva kurinzeka hoyohoyo kanongoloko wa mahungu ya shtiku sha dzongeni shimbutsu varimi hi lava nga ni ku tshemba ku va va ta swi kota ku tlhela va pfuxeta emintirho ya bindzu la vurimi ndzhaku ka loko va luzekeliwe a swibyalo swa vona hikwalani ka ndhambi. Nakovileswo vurhangeli la ta vurimi ni vutshevi xifundzankulu iNyambani li karhi li tsatsiya ku va ku ni tirhisano ka vafuwi va swigava switsongo hambileswikulu ku ve ni ku vhikeliwa a tihomu hi Nyezani leswaku va ti nga khomiwi emavabyi ya ku hambanahambana. Mukombisi wa mfumo Ntsindza xifundzankulu Maputo a tsatsiya varhangeli va swibyana swa mfumo ngopfu swa dyondzo ku ve ni ku bindzuliwa a male i nga ta seketelaka mintirho ya siku ni siku. Leti tin'wani nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha ya xitiku xa dzongeni malulamisiweke matlhela ma hlayiwa a Francisco Nsimbini a Mara Buduya aka vulongoloxi la marito ni mpfumawulo na hili karhi hi ku navelela Wing City linene. Farimi xifundzeni xa ximbutsu va ni ku tshemba ku tlhela va pfuxeta mintirho ya bindzu la vurimi hi mahungu ma tsatsatiwaka hi mutirhisani kulori Rushtinu Botela.
1: Varimi va xifundza xa ximbutsu kulomi xifundzankulukatsa va ni ku tshemba leswaku va va ta va va vuyelelisa leti li naku ni bindzu la ta vurimi ndzhaku ka ku va li nyathile eka xigava xa ku rhanga xa tswatswa ta vurimi 2025-2026 hikwalaho ka tindhambi. I tindhambi leti ti dumeleke varimi sunguti ni nyenyankulu lava hundzeke na va luzili a timbewu ku hambanahambana ka tona nakona hi lava kulonkarhi va tleleke a masin'wini hikwalaho ka ku va mati ma komba ku tshwa na va vula leswaku va va ta va va rima ku va va ta va va tlhelelisa a bindzu. Radio Msambiki hi loyi a pfuxeleke masimu ku nga ri mangaki manombaku a minkova ya dibini na makala 1 mayelana ku va ku ta va ku voneliwa hi kusuhi leswi ri naku ni ku sungula ka vurimi ndhavu liyana nakona varimi hi lava va tikomba ku va va ni ku tinyiketetela ka ku va va bindzula a swa matsavu mavele mazambani ni swin'wanyani. Juan Watt na Christina Dos Santos va vula leswaku hambileswi va hlanganaka ni swikarhatso hi lava va taku na va tinyikatsitelani nakona na va ni ku tshemba leswaku va va ta va va bindzula ku ta dlaya ndlala.
2: A muganga lowu wa ka makhala 1 lweyi kodi nkomati i muganga lowu hanyaka hi vurimi swinene futhi vanhu va mina va swi rhandza ngopfu ku rima kusukela ka vatsongwani ni vavakulu va rhandza ku rima swinene. Hina swo swi byala mavele ntifijawu se swo swi byala nxinyalani va nkarhi wolo wa wuxika timbewu mfumo wu hi nyikile mfumo se ha byala mpela. A ntsatsi wolowu ni fanele ku ni wu veka hi lowaku hinkwenu a hi ngheneni masin'wini hi rima hikuva ni vola va nga swikiritori va dla mazambani va dla tinyala se ku nghena masin'wini wu rima
3: ta wurimu a hi wo hloke ngopfu a hi ni minchumu ya yinyingi mayelano ni tibanana mayelano ni masalada ka ha ni minchumu ya yinyingi lomu maxamba ya fostela lomu maxamba ku nga pfuleka hi tiri konforme yo tirheka ku fostela puruki u ta ku yini. A timbewu leti ni ti byalaka ni ti byalelaka ni ta pfuna ndyangu wa mina ni xavisa ni pfuna vatsongwana xikolweni ni pfuna ku vona ku laha ni na thayela yindlu yi hohlokile ni lungisa hi leswi ni pfunaka hi swona ndyangwini wa mina. A ni va tsatsiya leswaku a hi hlangananeni hinkwenu hi nghena vurimini hi rima hi ta pfuneka.
1: Varimi va lombaku mikova ya DB na makhala 1 xifundza xa ximbutsu loko va komba ku tshemba mayelana ku va va ta va va vuyelerisa bindzu ra ta vurimi leli nga tsheke hikwalaho ka tindhambi eka xigava xo rhanga ka ntshwatshwa ta vurimi 2025-2026 hikwalaho ka tindhambi.
0: Nakuvileswo xiyenge xa vufuwi ku xifundzeni xa ximbutsu hi lexi xi nga karhi xi lulamisa a mintirho ya ku va ku ta tlhaviwa Nyezani ka 93,000 wa tihomu nkarhi wa matshinye.
4: A xifundza xa ximbutsu xifundzankulukatsa xi karhi xi ti lulamisela ku va xi sungula ku tlhavela Nyezani ya xitsindzisa eka tihomu lana ku pimisiwaka leswaku ku ta khumbiwa ku tlula 93,000 wa tona. Hikokwalaho tani ku vulaka murhangeli wa Xibyana, ka nkarhi lowu ku karhi ku dlongozeliwa a ntirho wa kona, a nga va ku ndhundhuzeliwa a varhangeli va miganga ku va va tiva lesima la ku tlhavanyeza eka tihomu ndzeni ka ku ti fikela mavabyi yo hambanahambana. Kasilda Mbanze a vula leswaku nakona ntirho lowu u ta endla ku va kuma hi wa balela ya a swiharhi, hikusa ku ve ni ku luziwa ka ntsengo wukulu wa tihomu ni swin'wana swiharhi hikwala ka ndhambi leyi xaniseke a xifundza xa Ximbutsu ni swin'wana swa xifundzankulu Gaza.
5: Nkarhi wa sweswi hi karhi hi huwelela ka valideri ka va vasixitiraka a timhaka tona swa swiharhi leswaku a va ti lunghisi leswaku ku nga le ku nga ri hi ta sekeleka hi yima hi vasina ra tihomu ta hina. Hi laha hi tivaka hi kona tihomu ti nga tshuka ti kuma na mavabyi sani ti ri na waman'wanyana. Manjhe sweswi mi nga yengeselana hikusa a nkarhi wa sweswi hi kumeka na hini a ti swiharhi swinyingi swi nga va matini hi ku swi kumana ni mati, a swin'wanyana swiharhi swi ve swi kokiwa hi mati swi famba. Ku hlaya leswaku nkarhi wa sweswi hileswaku hi lava ku tlhavela tinyazana hinkwako. Nkarhi lowu hi tlhavelaka tinyazana hi ta va na kona hi hambale vantamento ya swiharhi leswi swi ta ka swi salile hikusa swi tiva swaku swiharhi swinyingi swi kokiwile hi mati. Se sweswi hi ta hamba rejisto la ku hi ta tiva leswaku nkarhi wa sweswi hambo xeya i swiharhi swin'wini swi nga na swona.
4: Marito ya murhangeli wa xifundza xa Ximbutsu Kasilda Mans loko a vulavula udlongozeli la ntirho wa ku tlhanyezani eka swiharhi ngopfu tihomu. Tsundzuka leswaku na ku nga se nghena ndhambi ya lembeleli a xifundza xa Ximbutsu hi xona xi nga le mahlweni ka vufuwi loko xi fanisiwa ni hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza.
0: Lexifundzankulu Inyambani murhangeli wa ta vurimi ni vutshevi hi loyi a nga karhi a tsatsiya ku ve ni ku ni ntirhisano ka vafuwi leswaku va ku vhikeliwa a swifuwi swi nga tluletani a mavabyi. Arimind Masingi a tsandzavuta hungu leli.
6: A wurhangeli ka ta vurimi ni vutshevi lomu a provhinsia ya Inyambani gi karhi gi kuja a vafuwi va marhanga ya Hombe leswaku va tiva ku tirhisana ni vafuwi va marhanga matsongwane lomu xikarhi ka Pulu gata ukave gampondo leso ni tsimatsima ya kulwa ni mabadzi yo tsalangana. Denis Reginald wala kamtiri ya ta uremini ufui lo maprovinsi ya hika hujana ya ta ufui i kamse lezako loko ahomu ya lomukarhanga ka Hombe yi kumile mpondo yi gama yi huma ya kumana ni tihomu ta lomukarhanga tsongwane ti kalaku ti nga si kuma mpondo ya swi kota ku tlhela yi rhwala mabazi yi tlhela yi wuya nawu lomukarhanga le ka Hombe yi ta tshotshotela lomu ka tihomu leti n'wani makunu ku fanele ku oneka ku tirhisana ka vafuwi lava hi ku ahomu loko yi karhi yi landzisa a ku khavwa mpondo hambi ni ku pelela dan'wini yi ta ve leyi yi nga ni vutomi ginene yi nga kumani ni mabazi yi kula kasi a n'winyi wa yona wa swi kota a ku wuyelwa loko a xavisa.
7: A ya ku tlhava tihomu ta wena basa ku lava ku tlhava tihomu ti nga lomuka va chirhendzekoleni ta wena ku tlhava tihomu ta wena basa u tata wana ko ta vhoka siku lekesiku mas lomu ti gaku kona lomu ti nwaku kona mati lomu ti hanyaku kona ti ta kumana sam ni vabizinyo antano teke hi tsimbisa ku a vabizinyo lava va kuma vona a vatsin a homu loko yi tlhavile a pondo ya tipfuxa khwasa yi kuma a makilo lawa yi nga la yi fanele ku xavisa hi wona loko u nga yi kumi yi nga tlhavi pondo yi tshama hi ci tsongwani antano yi nga kumi kota swi nga vulaka karhi bunkulo ya mati yi nga ge khwatsi deposi huma khata yi fa antano a wo ganyi nchumu.
6: Denis Reginaldo akhari ya la kamtiri ya ta urimi ni utsevi lomu a provinsi ya Inyambani na tlhamusela hi lisima la ku nghana homu yi tlhawile a mpondo laha yi taku yi ta nyika bindzulu ginene ka mufuyi na ku karhi ku sondela masiku yo gumesa ya phulo leyi ka ta mpondo a nga kona ni mun'we mufuyi a fanele ku nga a sala hangi ka phulo leyi ka ku tlhavi ka mpondo.
0: loko ya liko nyambani ya rimindu masingi aya mahlweni ni mahungu mavulaka swa kun'walungu ka xifundza nkulu lexi hi la ni vaendzi va nga karhi va tsakela swiharhi va swi vonaka le a Bazaruto.
6: Hi n'walungu ka provhinsi ya Nyambani kwatsikwatsi hi laha Parque Nacional do Arquipelago de Bazaruto hi ku mahungu gi fambelanaku ni ku nghana a vahanyi va muganga lowu wa Bazaruto va karhi va humelela lomu ka ku tirhisana ni wurhangeli ga wutshamuleki lomu ku fuyiwa kona a swiharhi swa lomu bimbini. Swiharhi leswi swi tolovelaka kutani ku tsakeliwa ku voniwa hi vaturista va taku atikweni ga Mozambique. Vaturista va kuta hi matiku hundle va tivaku leswaku le a Bazaruto a Parque Nacional swi kona swiharhi leswi swi kumekaku ntsena laha a Parque Nacional do Bazaruto. Hikwalaho swiharhi leswi swi fanunga swi hlayisiwa kulele Armando Ngwenya na ku hi murhangeli wa Parque Nacional do Arquipelago de Bazaruto. Armando Ngwenya i tlhamusele leswaku ka malembe ndzhaku a wu hlengeleleki giwa nga kumekeka ni leswi a masikwana lawa hikwalaho ka ntirho lowu vona va wumaku wa huwelelo ni gonselelo ya lisima ya swiharhi leswi patsi ni yin'wana mitirho yi kumekaku a Bazaruto. I fanele ku mungu ni mungu muhanye a ve loyi a tinyiketaku lomu ka wuhlayisi ga wutshamuleki hi ku a wuyelo yi kona swikolo swa akiwa swisima swa mati swa vhuliwa hikwalaho ka timali leti ti wuyaku hi bindzulo wa ku a vayeni va ya va wona swiharhi leswi swa lomu bimbini swi fuyiwaku a Bazaruto.
8: Ndzi vatawula leswaku makungu ya ku u a tirhiwa ku vhikela a ndhawu liya ya ku hlayisa titshomba a wu hambananga ni swikarhato leswi swi nga kona tikweni kani leswi ha tshemba ni ku hi vona leswaku byi kona swi mahekaku ha ku ha sangula ku vuya ka masiku ndzhaku laha ku nga si humela swikarhato leswi hi nga na byona. Leswi swa hi nyika lisima leswaku hi sima mana hi lwa ni swikarhato leswi taku swin'wana leswaku hi nyima ka ndlela leya ku hi laha ka ndlela ya ku famba khwasi.
6: Armando Ngwenya, murhangeli wa Parque Nacional do Arquipelago de Bazaruto a n'walungu ka provhinsi ya Inyambani na a karhi a hlawuta hi lisima ya wuhlengeleki wonekaku masikwana lawa ni vahanyi va le swikhengeni swa Bazaruto lomu xikarhi ka ku hlayisa titshomba ta muganga lowu.
0: Loko hi tlhela hi vuya lomu xifundza nkulu Gaza, mfumo wa ka Mabalani hi lowu lavetelaka a tindlela leswaku va ku phalalisiwa a wu ya vele la mati emugangeni lowuya. Mahungu ma taka ni mutirhisani kulori Bonifacio Novela.
9: Mfumo wa xifundza xa ka Mabalani hi lowu u lavetelaka a tindlela ta ku kuma a timali ku va ku ta yakiwa a swigwa swintshwa swa wu ya vele la mati ku va ku nyikiwa mati hi tindlela tinene ka ku tlula 7,000,000 wa vatshami va ntsindza wa ka Mabalani. Tanihi urhangeli a ku va makungu lawa ma ta va ma landziwa ku laveka a ku va ku tiyiwa michini leyi nga kona sweswi nyikelaka mati lana ku lavekaka.

0: Wurtse kwa radio Mzambika kulosen kuko yozela eka nokolok lo utisa ku Jones mailanda mafumbela manene tratwini nyamuntla ita kukuva itabula mailano ni ku vakulanziwa antwantswe ku vakuta nyikiriwa mapasi ya kutoketla awona mimova ika vatleketi va mimova i mapasi lawa ma nga va mabindzuliwa hi ntalo ngopfu swinene mayelana kuva ku ta va ku nyiketiwa a vafambisi va mimova hi tala ku tela leswaku va kempela antirho lowu u landziwa njhani murhabiwa wa hina i Bento Sithoyi i nga ntlhari ya muntshi wa ku vonela ta ntleketlo i xiyimo xa xifundzankulu Gaza alosa lipelele u nga losala mukiseri ni ku va kempela u hi hlamisela leswaku va i mapasi ma nga kika ku fambisa wona mofa lawa ke mu mabindzulo ya ke kulu nkarhi
1: hi ni cerca de 4,000 carte de condition leyi nyimelaku a vakondutori va ta va tata levantara makarta lawa ma kona laha a delegation la inatro leli swo swi kumekaku li tirhana leli laha a edifice unico a cidade xexai maje swi komba leswaku a mati leswi ma ehlaku hi ta suka hi ehla nkoveni leswaku hi ta sungula ku tirhela kona a hi kombela leswaku a vakondutori va ni ku wutisa swinene leswaku hi ta va hi tirhela kwini hi ta siya tinomboro ta hina leti va nga ta wutisaku hi tona para leswaku ku tiva swaku siku lowu karhi hi tirhelana hi le kwini aka 4,000 wa makarta de condition lawa hi nga na wona hi siku wa swi kota ku nyikela 65 carte de condition hi vhiki ni ku nyikela 300 carte de condition laha hi nga ni kombela leswaku a vakondutori va tshunelela laha a hi natru leswaku va ta teka makarta ya vona loko a nga swi tivi munhu hi telefoni linene pode a tirhisa a mapulatafoma lawa hi ma tirhisaka leswaku a cuvuka karta la yena hambiloko a nga se na ta se ni a hi natru leswaku a ta ta teka karta la yena ku ni pulatafoma ni nga ta hlayaku lani leswaku hi ta nghena basta hi nghena ka Google hi telefoni hi nghena ka cartapronta.ost.mz.com a hi hlaya leswaku cartapronta.ost.mz.com hi indika sound leyi ku nga swi tiva leswaku karta la mina se li humile kumbe karta la mina a li se na huma loko karta li humile u nga swi kota ku tshunela inatro leswaku u ta teka karta la wena loko karta li nge se na huma u nga swi kota leswaku u tshunela inatro leswaku u ta ta tiva swa ku hikwalaho ka yini karta li nge se na huma portanto hi ta ri kota ku swi a ku heleketa a karta la wena leswaku va ta na lo nawu va ta li imprimira ku fanele laman'wanyana tshama nga imprimeriwa
0: i nga va mingamingaki yi nga tekiwaka ku va ku ta kuma ku huma makarta lawa
1: generalmente a karta de condução li ni ntsena 3 months dentro ka 3 months tenke li ta va na li humile andon a hi hlaya leswaku mun'wana mun'wanyana loyi yi sanga ni karta temporari nga phepha lelela likulu la ku fambisa hi lona loko laha li dento ka 3 months loko karta li nge se na huma a fanela ku tshunela leswaku a ta tiva swa ku hi swi ni swi humelelaku ni karta la yena kumbe a wutisa hi numero ya telefoni 85 40 0004 ni ta phina 85 40 0004 i sinku wa mazero la phakati a hi kombela leswaku na a nge se na ta pode a nghena ka pulatafoma a kamba swa ku karta li kona loko li nga li kona a tshunelela la ku talani leswaku a ta tiva swin'wanyana hi kata karta la yena
0: kambe mayelano ni ku va ku ta va ku voneleliwa leti ti lanaku ni mafambelo lawa manene tiva leswaku va van'wani lava kumaku makarta lawa i khambi la ku sunguna ku na ntirho mu landzaku mayelano ku va va ta hlohloteliwa mu endlisa ku yini
1: a ntirho wunyingi lowu hi endlaku hi timhaka ta lava va ha sungula ku kuma karta hi ku sungula loko hi cuka na va ha dyondza va swi tiva leswaku vona va fanela ku ti vhikela eka nghozi va vhikela eka vona va tlhela va vhikelela lava van'wanyana va fambaku lomu switarateni hi mikondzo va tlhela va vhikelela lava va fambaku hi mimovha leswaku nompodi a kumana ni ku a chayisa van'wanyani kumbe na yena a chayisiwa ku lava leswaku a ni ku tiwonela swinene ni ku tiva leswaku a movha wa heta na wutomi kambe loko munhu a ni karta de condução a yi lavi leswaku siku rin'wanyani kumbe a ya humeleliwa hi nghozi se hi ya va gwela hambiloko hi lomu switarateni hambiloko va ta ku levantreni ka makarta leswaku va va ni ku tiwonela swinene loko va li karhi va fambisa mimovha ya vona
0: mayelano kambe ni nkarhi lowu ka simama mi lo madoropeni tindhawu tin'wana tin'wanyana ku va ni lava va ti tlangelaku nga va nkarhi wa nivusiku ntirho lowu mi taku na mi wu landza mayelano ku va ku mi ta xopaxopa hambi ku va ku ta kambiwa matshamela ya vafambisa mimovha ku hlengela ka ku va ku nguliwa timhangu ta mimovha
1: hi na hi natro ni maphoyisa na ani ni maphoyisa ya munisipi kuni ntirho lowu hi nga na wona wa fiscalisation nga fiscalisation rodoviaria ka maposto fixo leswaku fambisi wa movha mun'wana na mun'wanyana loko a fika lano wa nyimisiwa leswaku a tiviwa ka timhaka ta matshamela ya mafambiselo ya yena movha matshamela ya makarta ni hinkwaswo leswi a nga vaka na swona lomu ka movha se hi kuma kolani ku va chumbuta a va motorisa leswaku va va ni ku tivhikelela swinene eka tinghozi va va ni ku fambisa khwatsi mmovha hi ni mapulani hi nga na wona hi nga ya ku mahama fiscalisation sensibilisation education rodoviaria hi nga ku fundisa kumbe lava ku famba hi mikondzo leswaku va tiva ku tsemaka ya khwatsi switarato va tiva ku famba khwatsi lomu switaratweni hi nghena lomu swikolweni lomu ku nga ni avanana va dyondzaka hi va fundisa timhaka ta mafambelo la xitaratweni hi famba lomu mabazara hi fundisa vaxavisi leswaku nompodi va famba va xavisa laha kusuhi ni xitarato va fanele ku xavisela a handle ka xitarato hi va fundisa na vona vo for example lomu a maigreja hi nga lomu hi kumaka vanhu kona leswaku hi waha mafambelo ya lomu switaratweni va tiva ku tsemakanya khwatsi switarato ha swi tiva leswaku sweswi nkarhi lowu wa ku van'wanyana vanhu va ni ku titlangela hi ku hela ka vhiki for example wa zihlanu mugqivela sonto ku kumeka swa ku ku ni tinghozi leti humelelaka loko ti humelela tinghozi leti ku kumeka swa ku ku ni va motorista kumbe vafambisi va movha lava va kumekaka va dakwile hi ni ku va gwela hi ni ku tshama laha xitaratwini na hi le karhi hi kontrolara a velocidad hi kontrolara a alcohol ya lava va fambisaka na vaphuzini se a swi khatiso swi kona leswi swi mahaka ku loko munhu hi mi kuma na a tsutsumisa movha ngopfu ku ni swikhatiso leswi nga kona loko mi kuma a fambisa movha na a dakwini ku ni swikhatiso leswi nga kona
0: mayelano ni ku va mu vonela velocidad a michini yi nga kona yi nga va hi leyi nhlaya hi munhu ku longari
1: hi ma michini ya hina leyi nga na yona hi velocidad ku ni michini leyi yi nga le a 30 ya ku kontrola velocidad ku ni michini leyi nga kona laha inatro inatro yena ni 3 wa michini ya ku kontrola velocidad 30 na yena a ni michini leyi yi hangalakeke madoropa ya matsongo ni doropa la hina la likulu leswaku hinkwako laha switaratwini any un ni swin'wanyana switarato hi va hi kontrolara a velocidad na hi nghena a defisi ya swona
0: wuritseki wa radio mozambique ve hi ku nyika mabulo mayelano ni ta ku nyikela ka swipasana swa ku fambisa swona movha eka vafambisi va mimovha xiyimo xa xifundzankulukatsa nakona i tsonswa leyi u tivaka kona leswaku va yi landziwa xiyimo xa tiko Bintu Sithoyi wa inandri nga muti vona ku ta mafambela switaratwini hi xiyimo xa xifundzankulukatsa ivi murhambiwa wa hina kambe ke hi veka kasi kulukumba ngopfu swinene loko mukiseti wa maputu gaza ni nyambani u hi amukele tindlela letinene lonongoroka ku bindzeleni u kombisiwa a roxtino botela lipelilai

0: Marte kwa Radio Mozambique maputgaza na nyambani amlosan kumozela eka ngona kulo itakuna ona nyamuntla ukela nakuni vukole mlana Radio Mozambique akungumeka a shimbutu melan kuya tiva lechoku ba tambe ive idumela kambe matsamela yavana tiku ive waya kona tiva kakona lechoku ba shimbutu ishinwe ka swifundza swilomba ko swifundza nkulu gaza leswi swi dumeliweke etindambi lana makhulukhulu ya vanatiku valuzeke swigodzo na mpiti mbewu le masin'wini ni swin'wana ku hambanahambana ka swona kambe ke tinhlayo ti yalanaku ni mavabyi ya dzedzedze ya ku vuyelela ni man'wana lama taku na makomba ku khupuka hikwalaho ka ku va ku vonekile a ku taleliwa hi mati ndhavu liyana kusunguna kaina a mabulu iva ikongoma le muambe muambe ilana ibleke ni vanyitiku kuba itiva leswa kuba a madzedzedze ni mavadzi ya kuvuyelela ma hishimu shisha kona ndavuliana lana va bleke na Radio Mozambique na vashameta ikola ka kuva va khlamisela leswi
1: mina Rofina Solomon Mathe kola ka muambe haya nyile Sinene, ngeneli wile tindambi, marakola ka tindambi, ilwile kuza ikota ku yuma ya kumaka ili centro. Centro ihlayisekile, ayivona nga nchumu, ambi mavagu lawa ya kuvuyelela manga se ifikela, mara shoshu ya mavona mavagu ya kuvuyelela, ni mavagu ku yuma ile tindambi ni yovona mavagu ya kubola minenge, yuma shirumbani. Se nkwa shulesho, ilanzelelani muntu wa udawa, shuwa nanga shutika ikula, iliko centro, kute amuntu wa udaya utaivekela ama material ya para loku ivadzwa itenderiwa leswi nga swi vonisa swona la ya ka muhambe a centro
0: kambe ke mailano ni mavadzwi la umavula ku lekaya mavadzwi lo mavonileke wa kona yola ku ya swilwantsa ka minenge kumbe ni vola ku vuyelela ni man'wana
1: alekaya aya ku vuyelela ni mavonanga ni yo vona vola ya ku bona minenge ekola ka go tla ngena ta ngena kola ka mati se ni wola ya malari mabonile fambe ngopfu ka wo ya malari hive mara kana ya anya kola ibedlela aya go vuyelela hi mavonanga a mugangeni wa hina a swikombisa swa u vona swa mava gwa malari hi kola ka muzototo munhu mutwa ka twa nhloko munya ntsongwana wa hazela ku yini mara kana ku na ku ngena ku ma kinina kola ibedlela nga kona anga ishi bedlela
2: mina shona xena lexa ku ya xibedlela no muhambi
1: eh na xo xena xa ka xibedlela la xa imiti ah iko ku loko ku ta wo muzototo anhloko i vava no muzimba u pfuka wa ku xibedlela wa afika va ku tendera wa ku kombela ku khova ku testara ku maka ku malari leswa vana nyika makini na malari loko ili ku ha malari nhloko ntse va ku nyika makini na ya nhloko
0: loko i bulileni va hanye va muhambi Radio Mozambique ilwe a kongomeke leyana aka mganga wa undi junyo ivulavula kasi hi ka makalawani ko kashikanike susha shaimit lana ibuleke ni vanyitiku lavanhu vona va vuleke switsongo mayelano ni ku kumeka ndhavu liyana eka mavabyi lawa ya dzedzedze ni ya ku vuyelela nakona hi lava va vulavulaku hi tindlela leti va taku na va ti tirhisa mayelano ni ku va va ti fikela na vona va hlamusela
3: swa landziwa so ku va ni tindhawu tin'wana leti ya ku n'wana u nga fika mugwela swo ka mhaleswi a gumanga na mhaka na swoko kambe loko hi ku swa landziwa hi ntalo wa hina hileswaku ha swi vona swaku ha hungula mavabyi lawa ma fambelanaku ni chaka
2: kambe a xi karhati swi ta wu basisi kumbe mavabyi loko ma za ma nghena ka muti wa wun'we mugangeni swi nga endla swaku hinkwenu hi kumeka hi le mhangwini ka ku ya makuma muganga lowu loko mi fika ka muti lowu mi nyikelaka dyondzo yini ku kanakana ka mayamukelelo ni malandzelo i swini leswi mi taka mi swi endla
3: swi yima leswaku hi tshuka hi fika hi hamba limpeza hina loko hi ya haya hi fika hi mahambela limpeza hi mukomba hi kuma hi suka hi muka hi kula ku tshama mahi leswi mahi leswi hi mi hlakulela hi lunghisa makhelela ya hlambelaka ka wona hi macela mayenta leswaku mati lawa ma nghena phakati hi tlhela loko ni xapa hi veka xapa hi ku kula ku tshamisa leswi laka ka wena leswi ha swi kota ku swi endla loko hi famba hi ntlawa wa hina loko vona swaku matshamela lawa ma tshamisekanga
0: kambe kola ka mati ke matshuka vulaka kona hi twila kona leswaku va mati lawa ma phuziwaka hi lawa ma taku ka maqhivi ka madanyi hikwalaho ka ku va man'wani ma kokiwile hikwalaho ka ndhambi kuna Johnson le mo yendla kumela no ku basisa mati wa vulavula kambe kuva mapfunitsela ku yendla a swikoti kuva vata tirisa swona ku tshela ndawo ya nsila ukona mati lawa mapfunitsela lo mugangeni mailana no kuva ma basisiwa no kuma kuma ka ndawo lenga tshamiseka
3: a swikoti loko vaku a swikoti a swikona leswaku akuna munhu loyi a tsandzaka ku tshela xikoti hinkwerhu a hi ni swikoti hi tshelile hinkwerhu swi kumaka leswaku loko ya ha ku vuya a mati loko u cela me mentro u kuma mati a ndhawu yo mhaka leyi nga kumeka swaku a swikotingi swo chota kambe swoswi mati se ma fambaka ma umentro ku akekoza a vanhu ndhawu ya ku ve ni va ti hlayisa ka yona se mun'wana ni mun'wana a busy ni ku ti lunghisela yona and then a mhaka ya mati laha hi khulumaka wona swa ma ha xi womisa ni mati ya mpfula ma nga li koho hi ni ndhawu liya ku loko ku khwa mati wokota swihlovo swa ku swi hi nyikanyana mati ya ku phuza foradalde a ndhawu mati lawa ma hi pfuna purike ma le kulenyene ni miminti se ma hi pfuna loko xi humisile mati lawa swoswi a swihlovo leswo swi le matini hikuva swi cela ma mikoveni ku khimaku mati koho hi kumanyana mati ya ku
4: vavani kosa a ku basisa bava ha basisa lomu mintini hambi swi nga vuya ku kumeka ku ni mati lomu mintini hi fike mati lawa hi makhwa lomu tindlwini hi khupela a mati lomu phakati mangali lomu phakati madaka lawaye timpahla swi bolile swi khupeliwa swa cukumetiwa se ha sasekisa lomu mintini ha rima na valava lava fambaka va nga hlawuliwa va ta va tata hi pfunisa loko va u kuma futhi ku fana ni leswi ndzi ngo karhala leswi na ni vangwa va nghena va teka lomu ndlwini va swi yela va teka mpahla va ku hlantswela va hi sasekisa mavagwa dzedzedze hi ko ku sasekisa la kaya ni lomu tindlwini ni ku leswi va nga hi pfuna hi muchikitelo loko lichona boha muchikitelo nghena lomu maphakati u yetlela kona lexa ni mixo lungisa muchikitelo wa loko lichona u tlhela u wisa u nghena lomu phakati loko u xuxa leyo handle leyo u tshivelanyana ndzilo leswaku ti nga ku kumeli hi ximusi leswi wa ha xuxaka laha handle u tshivela ndzilo njhe tituyi ka ximusi u tshama kwala ka ximusi la loko se u lava ku ya ndlwini u fika lomuya ka nasika ka giva lowu nga ka nasika lowa khokhovela lomu maphakati u yetlela lizalixi
0: mungisetsi lowu i nongonoko vugoli nyamuntlha u bindzuriwaku kusukela emisoro provinciali ya Gaza nakona hi pfuxelele a xifundza xa ximbutsu lana hi buleke ni vanyetiko a muhambi swin'we ni le muganga wa undixunyu ka makhala 1 leswo a xikanekiso xa chaimiti kambe ka loko hi bulele ni vanyetiko ndhavu liyana hi lana hi kongomeke ehofisini ya murhangeli wa tavudao wansati ni ku tirhisana ni xitshungu ximbutsu Jose Moron loyi a hi amukeleke nakona a va a bula ni radio Mozambique ka leswi lanaku ni tinhlayo ta mavabyi ya ku vuyelela lana a hlamuseleke leswaku va mavabyi ya ku vuyelela hi lawa ma kombaka ku khupuka eka tin'hweti tinharhu hi kola ka mati
5: mayelano ni mavabyi ya malaria kumbe muzototo kumbe madzedzedze kumbe muguva hi lava ku hlaya leswaku va ka mpfhuka wa primero trimestre wa lembe la 2016 a tihlayo ta malaria ti kholile a ndzeni ka distrito la hina la ximbutsu lani ku khomiweke tinhlayo ta 7,950 ka lembe la 2016 a nga hlayo leyi nga henhla ku tlula ya nhlayo ya 2025 ali 2,029 wa vanhu lava nga khomiwa a mavabyi lawa ya malaria na hi lava ku hlaya leswaku wa hambileswi tihlayo ti nga khwela hi xifundza xa Udau a ku velengi ni loyi a nga lova hi mavabyi lawa kambe ke na hi ku mavabyi lawa ma khwelile hikusa a distrito la hina hi lele le nga ve le na lona wu le kumiwile hi timpfula ni tindhambi hi mpfhuka wa ku leha leswi swi nga tsindzisa ku va tindlu tin'wanyana ti dilika vanhu van'wanyani va huma makaya lomu va hanya kona va ya tshama amasentro van'wanyani kumbe pakathi ka tixaka tin'wanyana se hi ndlela leyo hi vona leswaku va mamedida lawa ya ku ti fikelela a ma velengi lawa ma veleki manene na hi ndlela leyo nakona ku tala ka mati hi swilo leswi swi maka ku va a tisuna ti tswalana ngopfu swinene ti tala aphakati ka kamuganga
6: malani ku tirhisa mchikitelo yi hi mangu nga kumekaka ka ku tshava swidliwana
5: timangu i tinyingi ti humelelaka ku sungula hileswaku va loko hi famba hi muchikitelo i rede leli kalaka nga lele li nga kongomitisiwa hi nawu ku va li tsheva li nga susa amatandza li nga susa swihlampfana na swi nga si na kula kambe nakona wu hikuva a muchikitelo lowu u nga na amurhi lowu fanelaka ku va wu dlaya tisuna hi mpimo wo karhi u nga cinca na wona wu matshamelo ya mati u maha leswaku va naswona wu swidliwana swi nga kuli swi nga byalani a swin'wanyana swi va swi lova phakati handleni ka leswo nakona wu swidliwana leswi susiwaka hi muchikitelo swi va naswona wu swin'wanyana swi na na murhi swi nga maha wun'wani kama loko swi dliwa a swidliwana leswi swi nga pfuxa timhaka tin'wanyana phakati ka muzimba wa hina kambe hi ndlela yin'wanyana munhu yelweyo a tirhisaka muchikitelo ku va a susa swidliwana hina a ntiyiso ya leswaku va a munhu yelweyo yena hi nawu a nga tirhisi muchikitelo loko a li a ku humuleni na hi ndlela leyo a kumeka na le karhi xikula lukulu la ku va kuma a mavabyi ya malaria na loko va lavanyingi vanhu lawa entown a tihlayo ta malaria phakati ka muganga yi ta khwela ngopfu hi ku khwela ka malaria nakona wu hi ndzhaku ku ta a wu sweti ntsatsilo wu siyaka hileswaku va a vanhu va fanekele ku va va landza leswi a ndzawulo ya udawu ni vatirhi van'wanyani va mfumo a nga va na wonawu va tifixta communitari va nga kona phakati ka muganga va hlayaka wona swaku va a hi tirhiseni a muchikitelo vusiku lehi na lehi ku nga va ku hisa ku nga va ku na ku titimela kambe hi fanele ku va hetlela a phakati ka muchikitelo
0: Jose Murona wa hlamusela kambe mayelano ni mavabyi ya ku vuyelela na wona mataku na mativiwa kota mavabyi ya mavoko ya nsila hi vulavula kasi hi mavabyi lawa ma vonekaku ngopfungopfu loko ku na ku khurungana ka mati loko kambe ku nga na vubasisi lweyi a timiselaku na a vula leswaku va swi na risima mayelano ni ku landza vuvhikeli ku va mavabyi lawa ma va ma vhikeliwa kambe na wona mave makomba a ku khupuka eka tinhlayo
5: phakati ka ndzima nga ka yona ya primary trimestre a tinhlayo ta mavabyi ya ku dela nga ma diarrhea hi leti ti nga tlakuka hi xipimo xa 81% na ku khomiwile 49 wa vanhu va nga vele na mavabyi lawa ya ku dela a nga nhlayo leyi nga henhla ku tlula 27 ya lava va nga khomiwa hi 2025 na hlela leswaku va nhlayo leyi yi nga va yi khwelile na yi fambelana ngopfu ni timpfula tindhambi leti ti nga ti kombekisa xikarhi ka mpfhuka lowu a nga leswi nga maka ku va vanhu va sukile makaya ka vona va rhurhela ka va ka tixaka kumbexana ni macentro de acolhimento kambe nakona wu hi vonile leswaku va mafonti man'wanyani lava manyekaka mati a xitshungu ma vele lawa ma nga tshama xiphakati ka mati entawu ma kalaka ma.

0: phakate ka ndyangu. Na yi tlhela yi tsetsiya leswaku va swi na lisima ku va loko munhu a ya xikoti, loko a huma xikoti a swi kota ku va a hlamba amandla, ni ku va a hlamba mandla nkarhi wihi ni wihi lowu a lavaka ku va a dla a xikhafu. Na yi tsetsiya futhi leswaku va hinkwaswo a swakudya leswi swi dliwaka na swi nga tlatlekiwanga swi na lisima na swi pfumela ku va swi hlantswiwa, swi fanekele ku va swi hlantswiwa. Hi nga khuluma hi mihandzu, swimati, masalada ni makofi. Nakona wu a hi navela ku va hi tsatsiya leswaku va a mati hikusa a hinkwawo mafonti lawa ma nga tlhela ma vuya ku tirheni, kambe a hi fanele ku va hi ma chela a certeza, portanto hi ma tratara hi certeza. Loyi a kalaka a nga ri na yona certeza swi na lisima ku va mati a ma tlatleka, a nga va hi xipimo xa 10 minutes swi na mavila se a ma tshika ma hola hi ndzhaku a ta ma phuza. Se hi switsatsiyo leswi hi swi siyaka mayelano ni mavabyi lawa ya ku
1: marito malumaku Jose Morona loyi i nga murhangeli wa ta vudhawu wansati ni ku tirhisana ni xitshungulo ximbutsu na a vulavula mayelano ni tinhlayo ti komba ku khupuka hikwalaho ka mavabyi ya dzedzedze swin'we ni ya ku vuyelela hikwalaho ka ku va ku vonekile a tindhambi sunguti ni nyenyankulu la va hundzeke xifundzankulu Gaza ngopfungopfu ka xifundza lexiya. Nakona nongonoko vukulu u nyumakola eka mabulu lawa hi ku tisela Kemukset ni vahanyi va muganga ya Muhambi swin'we ni undixunyu la yena ka makhalawani hi vulavula kasi xikanekiso xa Chemit a xifundza xa ximbutsu. Nakona hi ve hi ku nyika a tinhlayo ni mabulu nambi hi ntsatsiyo hikwalaho ka murhangeli wa ta vudhawu wansati ni ku tirhisana ni xitshungu ximbutsu Jose Morona. Mixit yamkela ku salisiwa a Rustino Botela loyi a bindzuleke ni ku kombisa longonongonoko li pelile.

nkarhi ku nga hweleriwa nkhululeko hi lembe ra 1975 Marcelino dos Santos a vekiwa swanga holobye ya ta makungu ni nhluvuko laha a rhangeleke ndzawulo leyi ku ya fika lembe ra 1977 laha a tshikeke nkarhi ku nga vekisiwa Assembleya Popular na a hlawuliwi swanga murhangeli ku ya fika lembe ra 1994 nkarhi ku nga endliwa hlawulamani wa ku sungula atikweni la Mosambiki. Na a chiweke Kalunganu ni Lilinyu Mikaya a ve a paluxa mapoesia lawa ma rhangeliweke hi xipeperhele Brado Africano nakambe ma paluxiwile hi muti wu chiweke Casa dos Estudantes do Império le Lisboa a ntsindza wa tiko la Portugal. Na ku vekisiwile vito lakwe a ve ni buku lin'we li nga va li paluxiwa hi nhlangano Associação dos Escritores Moçambicanos hi lembe ra 1987 buku leli chiwaka Canto do Amor Natural. Marcelino dos Santos a luzile vutomi hi siku ra 11 ka fevereiro ka 2020 na ani 91 wa malembe hikwalaho ka mavabyi.

ti mor shuta e ka bituli ni ki weke e bana va malayu ka chenge le shishchwa ka ti mor shula ka leshti in kambe la kusunguna na lihlangana ni tikunkulu Europa kuvi kukumeka vaputukezi lava vafikeke hi lembe la 1512 na valavetela swilo swa ku hambanahambana swa nga hi mapulangu lawa ma nga ta eIndia. Hi xipimo xa mune wa masekulu vaputukezi hi lava va kumekeke na va tirhisa a gqeke kumbe ndhawu ya Timor Leste ku va ku endliwa a vuxavisi hambe ni mabindzu ya ku hambanahambana ni ku va ku endliwa vulondzovoti la titshomba ta xiqhenge lexi. A ntsindza wa tiko leli i Dili. Eka malembe ya 70 le Dili ku sungunile ku yaveliwa a mati nambeni ku yakiwa swikolwa ni swibedhlela kambe hi tindhawu tin'wani ta tiko ku tamisisile ku nga na nhluvuko. Ndzhaku ka ku va ku vonekile vuhlamburheli la ku va ku thunsiwa a swikarawu hi siku la Abril ka 1974 mfumo wa tiko la Putukezi hi lowu wu nga va wu suka le ka xiqhenge xa Timor. Hi August wa 1975 ku ve ku nyikeliwa a mfumo le ka Frentilin a nga Frente Revolucionaria de Timor Leste laha ku huleliweke nkhululeko hi risiku la 28 ka November ka lembe lo la lin'we la 1975 hambileswi a nkhululeko wu tekeke nkarhi wutsongo ngopfu swinene hikuva nkarhini wa kona murhangeli wa Indonesia hi loyi a rhumeleke a makhandza ku va ma ya dumela tiko leli. Na swilixitano hikola ka vupfuxeli la Papa Juan Paulo II le Timor Leste hi Outubro ka 1989 ku ve ku kombisiwa a vuhlambureri leli li nga kumeka endzhaku ka ku va ku khululiwile a tiko leli. Hi siku la 12 ka November ka 1991 makhandza ya le Indonesia hi lawa ma duvuleleke lava va nga kumeka ka vuhlambureri leni na va kokolela mudyondzi wun'we lweyi a dlayiweke hi vukhandza leli le xilahlwini xa Santa Cruz a Dili laha ku fika 200 ya vanhu va dlayiweke.